0: Diospaj yuyaita yachashunchi.
1: Diospaj yuyaita yachashunchi nishka uyanapika. Diospaj shungo munashka warmika. Wawakunata kuyanatami yachan. Nishka uyanatami uyangichi. Wawakunaka kuyaymanta granumi. Wawakunaka yaya mamapak kuyaymi. Wawakunaka Dios kushkallami. Wawakunaka kishpirinata mashkagmi. Wawakunaka kawsay yukmi.